Magandang magandang umaga mga kababayan. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 8 minutes after 11 a.m. At live na po tayo sa ating Radio Pinoy, sa Pinoy TV YouTube channel, sa ating TikTok channel, Radio Pinoy TV TikTok channel, at sa ating Pinoy TV special. Ang nakikita nyo po ay ang gabay na salita. At eto na, no? Basahin po muna natin ang mga salita hango sa Biblia na galing sa Isaiah 25:4. Ikaw ang pag-asa ng mahihirap, kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahat, parang hanging bumabayo sa matibay na moog. Magandang magandang umaga mga kababayan, Juan Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. At meron po tayong very special guest ngayong araw na ito, at nakikita niyo naman sa ating mga postings yan. So ito po ay magiging benefit natin kung maririnig ninyo ang kanyang tinig at ang kanyang kagandahan. Makikita ninyo sa inyong mga screen ng Radio Pinoy, mga kapatid. At ang ating telepono, kung gusto niyo pong tawagan, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Meron tayong katanungan mamaya na dapat ninyong masagot, at magbibigay po kami ng $25 kung masasagot ninyo, at sa susunod na kasagutan ay another $25. Meron po kayong $50 in total kung masasagot po ninyo ang ating mga kasagutan ngayong araw na ito, ang ating mga katanungan ngayong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, bago natin simulaan ang lahat, ito po ay friendly reminder sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatid at mga tagapakinig na Kristiyano. Ngayon po ay Sunday, huwag po natin kalimutang magsimba. Tayo po ay manalangin, magpasalamat, at higit sa lahat, siyempre, ihingi po natin, magdasal po tayo, at manalangin tayo sa ating

0: pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
1: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
2: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
3: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
4: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
5: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
6: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
7: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay 14 minutes after 11 a.m. At sabihin lang natin yung ating weather dahil ngayon naman ay medyo maganda-ganda ang panahon. Pero hindi rin natin pwedeng asahan dahil minsan nagbabago na po. Ang weather natin ngayon, right now, we're sitting at 13 degrees Celsius. Pero ngayon po ay 65% chance of thunderstorms sa pinakamataas na temperaturang 16 degrees Celsius. So, ibig sabihin, medyo uulan po, magdala kayo ng magdala kayo ng payong pala, sorry. Magdala kayo ng payong. Ha? At sa Monday naman po ay magiging maaraw sa pinakamataas na temperaturang 22 degrees Celsius. Ang Tuesday natin ay 26 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, medyo may badya ng pag-ulan again sa pinakamataas na temperaturang 23 degrees Celsius, pero ang pagbadya ng pag-ulan ay 35% chance of thunderstorm or rain. Ang Thursday natin, mga kaibigan, ito ang ating magandang gabi Calgary, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Ang Friday natin naman ay 18 degrees Celsius, hindi walang pag-ulan. Saturday, Sunday, ang pangkaraniwang temperatura po ay 24 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. AM. 16 minutes after 11 a.m. po at dadako tayo ngayon sa ating very special guest. Ito po ay nanggaling pa po siya sa Pilipinas. Pero gusto niya pong i-share sa inyo, ilahad sa inyo, ibahagi ang kagandahan ng retirement plan at saka ng retirement at saka ano?
8: Investment.
7: Ayun, investment. Ayan, okay. So ayan na siya. Pakinggan po natin si Rio Rayo, ang Siang Properties representative. Siya po ang International Marketing Executive. Palakpakan naman natin. Yay! Meron siyang kasama eh. May palang kasama. Okay. So Rio, kumusta ka na?
8: Okay naman. Good morning, Calgary. Good morning, Alberta. Ayong buntag, everyone.
7: Ayun. Bisaya ka pala. Bisaya ba yun?
8: Bisaya, pero I'm not Bisaya purely. Nag-ano lang ako na, base lang ako dun sa Cebu.
7: Oh!

0: Sarolimi, the best natron in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Okay mga kababayan, at nandito pa rin yung ating kaibigan si Rio Raya.
3: Nag-over tayo dito sa Pinoy TV Special. At ito po ulit si Kate Reliano. At syempre...
2: Ayan. So kanina, na-interview po sila dun sa tinatawag na PBA Moto Club. Ngayon, punta naman tayo, no? Punta naman tayo kay Miss Ann Reyes. Dahil meron din, na-interview din po natin siya. At we are going to play the... the interview for Miss Andre.
4: Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito tayo sa PBA Moto Club ni organized by CarQuest with Ann Reyes, and of course sa lahat po ng volunteers and organizers ito. Congratulations. Again, nandito po ang ating organizer na si Miss Ann Reyes. So tatanungin natin kung ano ang mga pangyayari at mga kaganapang pang nangyari before nitong ating PBA Moto Club. So magandang gabi po sa inyo, madam.
5: Magandang gabi po. Salamat po sa paglaging suporta niyo sa akin.
4: So eto na, dumating na yung aking mag-i-interview sana. Kaya lang din na nakarating. Mga kaibigan, ako po yung nagpapasalamat as one of the media partners nitong ating PBA Moto Club. So ano masasabi mo ngayon? Gusto mo bang magpasalamat sa lahat ng nakarating na libo-libo nakarating?
5: Sumobra po tayo. Actually po, so we printed 2,000 tickets, 600 po for the VIP, pero sobra-sobra po yung VIP natin. Dahil this event, this 7 chips po, mayroon po siyang 5,000 capacity po. So we only trying to achieve 2,000 po, and sold out po tayo.
4: Yes! Maraming salamat. At ang tatanungin ko lang kung gaano karami ang mga volunteers natin tsaka mga staff na tumulong sa'yo dito.
5: Nako, kung sa staff po, we have 30 staff po ngayong event na to. We have 20 securities po. Bukod pa po yung aking mga kaibigan na nakasuporta na hindi ko na ho sila binilang. So, ang dami po mga business owners, more than 90 business owners, organizations, individuals po, helped me to have this dream into a reality po.
4: Pang basketball na to ay narinig ko may mga magsasayaw pa in the middle of the show.
5: Yes, actually po, nag-practice po talaga sila. Ang sabi nila, may surpresa daw po sila sa akin. And of course, ang ating Miss Yvette Pabalan o Nayan po nang ay sumayaw din po. And si Miss Bani Paras po, nag-travel pa po talaga siya dito from Los Angeles to support this event. And Kuya Jobert Austria po, of course, supported me po. So maraming salamat po. EVM Builders po by Kuya Edgardo Morales and Kuya Alex Tumang also supported me po.
4: Tatanong ko muna, bakit mo naisipang i-produce ang mga ganitong shows katulad ng basketball dito sa ating, dito sa Calgary?
5: When I started to have my business with Toyota po, at the automotive industry po, when I started to sponsor po, puro basketball po yung mga lumalapit sa akin way back 2017. So I started my business in Calgary po since 2011. And nung mga 2017 po na nag-i-sponsor na tayo sa basketball, nanganak po. Hanggang sa naging household name na po ang Ann Reyes. So when Jake of Aces offered me this event, pinag-isipan ko kung maigi. And dahil pang Filipino loves basketball, at sa dami ho na nasuportahan ko po sa basketball community, eto po, kung ano yung nakikita nyo to, eto po yung vision po namin. Yes. And thank you po sa lahat na sumuporta. Ang hirap pong banggitin ang mga pangalan nyo, pero salamat po sa inyong lahat.
4: Napakaganda. Napakaganda na nangyayari ngayon. I was there at the bleacher when you were talking about the recognition. Siyempre, yung si Sarah ay pinasalamatan mo, and it seems like it's too emotional. So anong masasabi mo doon?
5: Well, sabi ko nga po, this is not about me. These are the people na naging part po ng journey ko and part of my story. At syempre po, andun din po si Mama Violeta Barnechea. Wala lang po siya ngayon. I would like to hand you about my award po. Wow. Miss Alma Armada, Ate Abby Villanueva, Miss Evelyn Lopez, Kathy Arellano, Jana Villanueva po. At syempre po, yung aking po mga sumuporta po sa career ko po. So, ito po is like Thanksgiving. It's gratitude po. And my heart is overwhelmed with full of gratitude po. Yes. That I want to thank everyone. At syempre po, yung anak ko po, yung dahilan kung bakit po ako nag-i-stay at nag-exist. Yes. So, Zara is the reason of all my success po.
4: Alam mo, alam niyo mga kaibigan, si Ms. Anne Reyes ay isa sa mga advertisers or sponsors po natin ng ating mga Filipino events, lalong-lalo na sa Radio Pinoy. She's been there for the last 10 years, a decade already, mga kaibigan. At kami po yung nagpapasalamat sa kanya. And again, congratulations dito sa PBA Moto Club. So, mayroon ka pa bang idadagdag dito sa ating pinag-usapan ngayon?
5: Wala naman po. Ay, pagpatuloy lang po natin na magkasama-sama po tayo, Filipino community. Even some automotive business, my friends from other automotive industry, nandito po sila. Sinusuportahan nila kami. So, it's just really showing po that we are united. So, salamat po.
4: Alright. Maraming salamat kay Ms. Anne Reyes. At congratulations. God bless you and your family, Ms. Anne Reyes. Yes, ito po si JM Asinuan Manila. Pansamantalang nagpapaalam po dito sa ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special,
6: MTG Healthcare Academy and Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination.